0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Oh, sir, na kami to. Ano, tani? May pobre ka sama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ng tani ko, ti. Ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: kano.
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra.
0: Si Mang Kano.
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kano.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kano.
2: Dausan naman ay napuno naman ay aso ng akong panibalay. Nabulit naman ay aso. Sos Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho naman ay aso. Dausan. Hoy, kaysa may nagdaog-daog na si Gawas. Ha? Kabalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay. Hoy, Dong, ikaw ba taga? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanal, dili man ako ang nagdaog, ani. Imo mang ugangan.
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog ana. May problema? Gusto kay apit ang nagdaog diha?
2: Ay ma, ikaw man din nagdaog diha. Dako kayong tabang ni mong ibuhat ma para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tugod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni. Ay wala, ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayong kasi mong pagdipaging diha, ay pagdaog diha. Okay kay ka ma.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba yan ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
3: M-O-R Life.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kasi mago di kaila to. Halos tanan man kaila niya to kung saka. Hambugayro, gipalitan lang ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abugan na lang tanan magian niya. Pati ka bugayro, batahangin nun kayo. Ya, mahilig kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang chika babes. Kato mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagkabugayro, wamay agi bata. Sana po, kastorya, may lang na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, huwag inada tuntuhan na to. Muna di, daw ko makigamigo ato. Ganong nangunta naman ka kay Rambo? Ganong man di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluoy tawana. Bagi na tumatag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya ganyan mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Marag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Pagkabuhot sa bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Mati na bangon kayo ito. Pagkaluoy ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayawin tawag kong bisita Rambo. Maluoy ka Rambo.

0: Oh, panay! Ay, sana!
1: Ako din yung ulo na ako, panay. Sama tali ka, bunyo mo na ako.
0: Kaya pa, mag-aaga kita rin di pala eh.
2: Ako pa din yung man.
1: Ako kung bakal pa rin kialak pa rin, panay.
2: Bunyo mo na.
0: Nay, pwede. Ano ka, pig, sarosog ka makagagawin? Ako maski siya magsusog digdi, dahil nang ganda ko mauli.
3: Andres?
0: Dahil nang ganda ko kan ma.
3: Andres!
1: Sus!
3: Andres, uli na!
0: Yan sana, Durdi Malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hambal nila, panan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang kulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila, Danay, bago sila magbuka ang bibig nila. Think before you speak.
4: Ha ha ha ha!

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako da ako. Yay, long lang tawa. Bala daw sapatos.
1: Yay, alay, pus ka daw, giyod o. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls.
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Ang di na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay. Abaw! Puwerte!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kauna galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imo ani nang Mang Kanor.
0: Si nang Kanor.
2: Imo ani Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na na kay allergic ko.
3: Susaya nga, uy, lami baya kay na.
2: Lami kina, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Gagan kay nagunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Ana kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ning ako ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Atay kaon na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Oh, Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lami na kayo mukaw galima.

0: Oh, pade!
1: Ano pade, mamanuit ka?
0: Day pade, mamanuit lamang.
1: Paguna ko, mamanuit ka.
2: Magpading pareho bungog.
3: Joke only!
4: M.O.R. For life! Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
4: More! Sa tanghali!
6: More! Sa tanghali!

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Lunch na very good.
2: Very good.
1: Mga hits, sunod-sunod.
3: More sa tanghali.
1: More sa tanghali.

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive malapit sa salakaan sang overpass.
1: There's more
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Thank you so much, contestant number 4. We will proceed with contestant number 5. Here's your question.
1: Good evening.
0: What is your edge over the other finalist?
1: Edge? Mabuhay! My edge is... 22 years old.
0: What am I?
2: Sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more
4: sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR.
4: My only radio.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: O sa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Magutan na sa kung si violation ako.
2: Overspeeding ka! Ah, ibus 40 sa isintay mo pagpadagan. Ibe naglisensya ni mo, be, dali eh.
3: Kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatag, alam mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, di rin gun mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo, wag ka kailan ako. Ha? Taga-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wakoy labot, basi pag isa ka kilo ka o sa pang media nira ah. Ambed ang lisensya.
3: Madami di ko madala. Sir, karoon ako kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ko.
2: Oo, sa Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, good, oh. Murag dyan, pas. Takila Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pagkatisoy ko ni mo, sir.
2: Oh, mao ba?
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Siya murag daw tamang jiri ko.
2: O, di ganahan ako.
3: Murag yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay...
2: Oh,
3: murag yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya oh. Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: O, good, sir.
2: Oh. Lisensya, lisensya.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Prepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Wow! Pwerte!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Nagsusugal ka ba?
4: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
5: Hugot more!
6: Mapapanighay ka sa sarap!
7: Sa tanghali, araw-araw, fiesta.
6: Dahil ang saya...

0: bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, I, a, ana.
1: Salong pang fiesta.
2: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Uy! Kung nilisod na rin ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ko ka tuyok-tuyok na rin ba? Nahurot na niya akong gasolina ng tuyok-tuyok wag niya po ko ka parking din eh. Uy! Tora! Makanti! Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makoy labot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganong di man ko nimo pa parkingon.
2: Sir, maabot mo gusto karon sir. Niya. Masig, makasabaan ko sir ba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot na ba di? Naabot na?
2: Wala po sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplan kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi sir. Kasabaan ko sir ba?
0: Kahit gigulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na ganito. Labong kung mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Chief! O sa mga nagkatang-atang niya? Pwede na plenty mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir.
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O sa mga? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na!
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw. Maka nagsulting kirnil dahil na. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, unsama ka dihabay. Nanunggatang ata makasumang parkinganan. Usaman, iso ka?
0: Ay, sir. Ang tinuod, sir, buhawa na ko kay kabalo ko yung muha ng parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuha ng parkinganan, di ba, sir?
3: Tama na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanang imong guwardiya magkasabi, sir, kaya ako paparkingon diya.
3: Tama na!
0: Kasi ba't ako kaisang nagamura ng nagmuldog ang tangyas building?
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

nag-abot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko.

0: Sweetheart, lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah, brawa ta sini mo.
2: Abaw, puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
1: Ano yon?
4: Ampalayain ka!
2: Kahit mahal na mahal kita!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kanor!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Eh, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tay nintawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Lauta kayo niya, makita ni mo. Murag si Kensya mo hasta, hastang hambugiro, ah. Maglagot ko, makita sa naupay, musurok din akong dugo kay hambugiro at kintawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarita sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugin na silang mga kaliwata. Mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo. Makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako rin ba na apo?
3: Ha? Di ay, pre. Apo ni mas diborsyo. Bantog rapay nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya, manggihatagon. Tigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong kayo mong gengon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gengon na na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nag-ingon na na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dali ang imo.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang kanur, unsaon man daw ni Mubi kung makakita kag Jixby nga inamis kayo. Pero itom kay ilok, unsaon man ni mo pagstorya nga kanang di siya mabastos.
1: Pre, sige daw be. Unsaon man daw be.
0: Aw, dali ra kayo, Mang Kanur. Imong duulon ug imong pangutan-on. Excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: Gamay.

0: kada pinasi sang palay, nakalinini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man sinama.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas. Nga na ba?
3: Di ba ka tantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Ay, nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Liya to humba mong ikawang pista, eh. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima diri sa rape para dili ni mangilingigan ako panlasa. Uy, dahil makaroons. Adya, tilawan ko ni. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Dapag yung chocolate. Imported. Uy, kaligod akong darling. Wala nang sulting na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po, di ba siya? Amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gawag ko. Higahin at higali itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtuko sa rap. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
2: Ay, ikaw pabiyatong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasanginle. Kiwa ko ni kaon sa'yo mag-chocolate o macarons.
2: Ya, kisay pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit. Sing, malang naong, di ba? Kapalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara, wala kike ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas imong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagako.
0: Kadali lang. Gisongkab sa iring. Ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba. Iring yun ang nikaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahiyot.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: 구곳
1: 구곳
2: 구곳
3: 구곳 더몰
0: 구곳 더몰
4: Bakit parang karoon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin.
5: Hugot that more.
6: My only radio.
7: More sa hapon na.
8: Isa pa.
9: More sa hapon.
10: Isigaw mo.
6: More.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: nagsayin mo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ama, mag-iapo na kinabatsyan mo, Dokman. Doay na kayo, hanang ginindukaw.
1: Puro ginapati mo man ako nga ginalay, guys. Sige mo, gintumaro man itong reseta ko, sige mo.
0: Oo, oh, Dokay, gintumaro ko ito doon ang reseta, Dokay.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta.
0: Ang reseta, Dokay, isang sumana ng alaga ako to, oh.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa di aday. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay akong ulo. Kay ba baka mo hilot sa ulo? Kay magpahilot ko.
2: Nyang anong daghan mang kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, wala magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Naabi na kayong bahan sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Magdali mo!
0: Baha na dahil nag-overflow niya sa pa! Tara! Magdali ta! Manggawas ta!
2: Ah!
0: Ha! Salamat wa ko naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atok.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atok din sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Time ta nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin na grabe na dyan kayong bahan ng mga ikala. Doon yung overflow na delikado ba siya? Nang lutaw na ang mga foam, pati mga libreng mineral water, nang lutaw na.
4: More variety in the afternoon.
5: Mga hits noon.
4: Nothing but the greatest.
5: Mga hits ngayon.
4: Chill ka lang with only the hottest.
5: Isn't it amazing? More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: pugawa, anak. Pugawa.
1: Sir. Tay kanoy, ni man mulakaw.
0: Higil mulakaw? Sige, hadlaw ka. Hadlaw ka, good.
1: Sir. Ooh. Ah. Ala kanok. Ni wakwak diya.
0: Pagamay ka, bataka.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Kanon!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kanon!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
2: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
1: Kanor!
3: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din, eh. Kay mamalingkis ako.
3: Okay, darling. May problema. Tama-tama. Binakaw ang akong asawa. Tanaw na ako ni DVD ang ipahiram ni Orc sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahabis ko ni Rosanna Roses, napay tatok pa imo. Pagkahabis talaga yun.
1: Kanor! Kanor!
3: Pandamay, ang akong asawa, bibalik.
1: Kanor! Noon sa mga tinabrihin eh!
3: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pertahan ako'y nalimtan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
3: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko na rin, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
3: Wala eh. Wala ko kita now, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda be, ako i-play.
3: Ay!
1: Unsa man eh?
3: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
3: Dakbayo ko na.
1: Nagtanaw na pagkaan eh?
3: Ay! Unsa man eh? Anong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na Transformer to akong i-order. Itagagong Rosanna.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Yung ulan, parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak!
5: Hugot na more!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag-night swimming, tay?
0: Oh, sige, tugtanta ka mag-night swimming. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi eh.
1: Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: last day.
1: More Saga Big!

0: back,
1: relax, more, suck a bee, it's press.
2: Jason. Jason, you're up.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kanong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanong samang kamuan hindi ni sa balay?
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuani na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha? Ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mauba! Muana na ko unya din gabi. Diha ko mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan!
2: Sige, paabuton ta ka ha!
0: Bye-bye! Kaligil akong uyam, pertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon. Para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din tindiro. Murang gaduka pa man.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton dili.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murang makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Dara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailan ta ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang ato mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din, ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ay kaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, human na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Huwag dali, di ha. Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh, ha?
0: Abi, buli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bulin ako. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!

0: maunungkul baan mo ta si mo man tukar man nervyos ta si mo ma. Tura mo daw bagat nung urta ano man, hindi ko man sindihan daw tamawo daw kalag na no. Pero sa tutod lang, nung katingala ko nga ang ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw! Perte!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hugot more!
2: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.
3: Hugot that more.
4: More sa kape.
5: My only radio.
6: More sa kape express.
4: More sa kape express.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, swildo na yun! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama, nanak ko rin sa ATM booth. Paslak na ako rin ATM card. Happy-happy, ganap. Nanak ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kaya, relax. Oh, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Kandili mo ma-scam kay Osho na raba kay na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Bito, tama gininom.
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Oh, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galinga sa technician, oy.
5: Salamat kayo.
6: Ay, ate, sumagat.
2: Ah, waisa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang.
7: Oh!
2: Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanon! Ambi ang kwarta. Ganiha pa ko naglinya din, he.
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtungo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ko asawa. Pakiyasan ako lang ko niyang gabi. Tabla pag-hold up na ako.
1: Magda!

0: problems.
1: Oh, yeah. Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Christmas na week.
1: Oh, no, no. One o, 20. Deko ya kong sinsilyo. One o, 20. 20. One sa imo. 20.
2: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.
3: M-O-R. For life. Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy, Lito, ganina raman taong kasi ginuktok diha, naunsa day ka?
1: Problema ko, brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
2: Oh, di kanindot, ana. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
1: Sabagay, no? Murag luod man. Tulo ka buok boobs.
2: Ana.
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis.
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.
6: Shaggy.
7: Yo, it's Big Boy.
6: Mr. Worldwide. Let's show the world how powerful love is.
7: Now to spread love around the world.

0: sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Sige, Dok. Nabala niya nagig nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa AIDS test ko. Tapos, ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Oh, Kanor, 1,000 ni ha! Magpalit itong leggings na ako kay magsugod akong Zumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalit akong duha ka buong.
3: Asa man ang color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay kay na sa wasawa kay tigre ka ito. O, nay, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Tinay akong asawa, magsigig sayo-sayo, wa magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya akong asawa.
1: Kanor, nga nung nag-isip man niya akong leggings?
2: Ah, panamay, magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot niya akong asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawa niya akong sampot, ha? Nga nung nag-isip niya? 1,000 biyata akong gihatag.
2: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Kanipesa ni Bratuhon lang yun, diba? Bila na eh!
2: Pandamay, narin pasaylo ako. Sila'y madiniligings ako ng palit stocking, madaili. Pasaylo ako ng lig.
4: Iyambog, aso, gulping ang paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balhasang wrestler, asaiti sang race car, kagtaping ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
5: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: naman ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang kurago ko bla prati katunog. Ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay tatay kay puwerte kagahod na pala kalabot sa piyakbalay ang hurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na hagintestingan ko ginsimbog ko sa taho na bla na bawa pertigling ipikto kuya hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko mga ginikanan ko ay nagreklamo kaya hindi na sila kabati isang hurago ko kahit tanan sila nagbungol. So bisan ano pa ka hurago ko bisan daw kunay pa sang eroplano ang hurago ko bisan bilog ng barangay kabati sila yan di kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila hamuok ka ganing tulog na taga alas 10 na sila kabugtaw kay waay gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So mahambal ko lang niya the best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Kabi. More sa Kabi.

0: You're listening to More Soft Favorites on MOR. More Sagabi.
1: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya? Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
2: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
3: Oh, Lito!
2: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
3: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
2: Pangutana, manggod siya?

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Files!
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Oy, sinong Chunggu bitaw?
5: Ako boss, na ako boss.
2: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
5: O ano yan, itaod na ako kong laptop.
6: Ako na lang, ako na lang pala. Ako na dugay ka ka, tiguwang kay ka. Ako itaod na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Tungguha ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga ba tanon?
2: Nubi! Hala!
7: Chicks, gini ay!
8: Nubi, gini si Dung Chunggu mo!
7: Chunggu
9: mo! Chunggu!
7: Estirada!
2: Oh, Chunggu, Kanor, unsa mo na?
6: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggu, naka-wallpaper. Batanon nga chika, babes!
5: Pagpuyo na, Kanor, ha? Anak, ba ako na!
6: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
5: Buwi ko, buwi ko. Amen, amen, baka. Amen, amen, baka parihasin. Pwede ko na mo si Buha.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
4: Hugot pa ma!
5: Ano? Ma-in-love ka sa ibang textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipuhart? SIM card?

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugutubong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasin mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tukay. Pagkakiyot yun ang nga akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na makaitong iro akong darling. Nanagin mi ikay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuhang pagkaon. Kaya kung pagkano na akong bagong itoy. Na chihuahua. Let the dogs out.
2: Sa panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Marag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, itoy! Pagkakiyot sa itoy! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong itoy! Alba!
2: Kanor, kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaag yun ang ituyan. Ano ba na siya ito yun, Waman?
2: Anong nakahigot pa nila sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan. Anong na ito yun? Waman tayo itoy.
2: Hanggang ano na paakan ko sa iro. Masig marabis na ko, ani.
0: Ito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pagkakunggagan, eh, mungurong buwang.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! Wala!
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Sweetheart?
2: Yes, sweetheart?
1: Hain ka?
2: Uni sa harong.
1: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
2: Uni o.
1: Good. Bye.
3: Pagkatapos kin 93.9 seconds.
1: Hello, sweetheart.
2: Yes, sweetheart.
1: Hain ka ngunyan.
2: Uni ba ya sa harong?
1: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
2: Uni o katahid ko sa blender, oh, uni. Oh, nanonog mo na?
1: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
4: Bye.
3: Pagkatapos kin 93.9 minutes.
5: Oh, tibo! Nga nga tanang sa luwas kahain si Papa mo!
6: Wala man tabi, Mama, si Papa.
5: Ha? Nga tanag sain! Kauran ko pa sa nakasabago, ha?
6: Kami na pang buwas na galing.
5: Ano?
6: May kupo-kupo na blender.
5: Yan talagang si Ama mo at siya tapagamod kahit ay yung blenderon ko. Termina.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa trot lang, ano ning gugma ko? Charity event?
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abiktid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Maride!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkanor, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod tanggalon ilang maskara kay para fair sa ubang babae. Kaya ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat mga inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako ay mong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na baya ko dito. Adi, ah. Panamay, aga kong ugagan.
4: Kanor!
2: Dahanagay ka dire.
4: Nganong na ako dire? Kay, gibuy-buy ko ninyo kay wala ko'y pulo sa panimalay mo ni sideline ko pang masahista. Ikaw, nganong na ka dire?
2: Kitsaka, nanong ibasahin ko nila. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito dili. Malayo ka na ko. Tentasyon.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Tekanor, Tekanor, anak ba ako niya mo?
2: Wakoy, anak!
1: Pero pareho ba yung tagdugo?
2: Wakoy, dugo!
1: Pero dungan ba yung nagpatuli?
2: Wakoy, tuli!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: dong. Pagsaba ba dong akong pamati ni mo dong na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, palo toy.
4: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na ito? Di ikang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, igalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo ka pinadyang gumusta man di ka nang musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Ano ya?
2: Ha, sulod man, Mang Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo!
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor!
0: Ito plastiki ni mo katawa-tawanan eh. Sige, tira mo, tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro gitawanan ni. Sige, tira niya. Sabi makalos lang kong tako ni tawanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Hana ni. Tasa, tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Kasi huwag maguniti. Nasangyad si mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Tigasan. Nasanggiyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tigasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din, eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nag-billiard na pod ka, ha? Banto, graho, gaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo, naarali ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin, darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor, kaya ko na, dugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko, una lang dito.
1: Dile, uli na ka rin, dayon!
0: Isa katira na lang, darling, upag masod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, pagdali, diha, dugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka, dili!
0: Darling, isa katira na lang, promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ay, muna ang sakong darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: Oh, baby, dyan na yan. Itiwasan pa yun.
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

Tiger. Carry on. Beauty is in the eye of the tiger.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bagkasi natian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo ba? Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver nimo? Taxi ba?
1: Ah, dili jura.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
1: Hoy hoy hoy, makit-an gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiot anak, usa man nimong paliton duan. Ah, padamay, nagunit og Barbie.
2: Bang bang bang bang bang. Ipusil na ko si Barbie, gusto ko pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki jugay ka nga piyota ka. Oh, sige, usa pa gani mong paliton. Tungin mo na gibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kikag dughan pa no.
0: Nagdayot na dugang bata ka ba?
2: Dili pa oy, sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana dyan, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Unsa?
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana dyan. Pareho yung tag-type na si Darna. Oh, darling, ang bato!
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, pacik abgaling dong, basig nakay bangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simba ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na mangkukusulod sa imong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Pwede maulaw.
2: Ana!

Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungo d'yo kayo. Tipos ang manirado na kustindahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Hello!
2: Ayo!
3: Abay!
0: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Awa, milabot! Ayos sa panirado kayo mag-inom eh. Papalit kami kilim nun.
3: Magdali! Magdali po niya!
2: Magdali!
0: Oh, tisa! Pag-unos nili mo. Mata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag ba mo ipagtudloan sa iyong mga ginikanan?
2: Uy, tiguang!
4: Eh, pagbuot-buot na ha, kaya di ikaw nagpakaon sa muha?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan lang iba! Naghalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Kuha ka ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata pagani mo. Kabalo ba mo nga disuras na sa gabi eh? Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur bandre! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamang mga tawhana mo! Ikaw! Pila ba edad ni mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila edad ni mo?
2: 45! Unya! Saba!
0: Padabay! Mama mo nag-ikol nga gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate o sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na yun na!
3: Mager! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitala to, diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pakapinan pa tayo magpulutan! Dito ko hindi pantay siya kung darating hindi!
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

nagsimula ang mabuting pakikipag-ugnayan. Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: Loves,
1: hmm?
0: Pananglit nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang kalipay, no?
2: This is your MOR safety tip. When you enter a